Non, non, pati maye. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon die, m nan rele mwen. Mè amouni si, idè mwen.